0: li ángel junjun li taruk takabano li taruk takab eresil li tishkeri chikuakwish banunkil Juan Joluminel o asociados o asociadas a li junjun chikooperativas chiko gambi na nakajultika junsut kuchikcheru na chikiapshkush fedekobera nakulak salekian Dikin dixteng maga li nakulakakwi sali junjun chikooperativas abarkwi nake tzakon Ebli komon li nake oshbenin reishpanunkil li nawalpay chi kangel li nawalpay chi nalipakakwi akyal li par nake shtalimank la ish li kakomon li nake ke chpol chi kabinkil chi rabinkil li pukte zibal esilal hain sabarkwi naka numsi Shkiap shkush fede kobera na koibeni bin na xasa lech ol chi shkulbal li esilal chi shkulbal ake jikun li ak kutank ak chochi saqewk na kabancho shichiru li kakwa dios li katenk li kamatan li kosoptesyom na shkir renak la o taruk to kwaklik renak la o taruk taka ulgu jikun li kutank wakwi taruk taka banu na balpay li angel sali junjun chi cooperativas ayal li bar na kotaliman malagayal li bar na que staliman chi junilesh laish li komon li na kechale e chi angelar li na kechale e chi oken kakwiz sali junjun chi cooperativas o kanak saich olex chukere na koi menina kakyo chi pek li junjun chi angel li junjun chi nale li kwang sa eben li kwang sa rkaben Chibajunilo la oli komon li nako oken sa li cooperativas junjun juakui rajlal naka juntikachak rubelag nako ibeninak tustuchi chabil li kangel nako ibeninak tustuchi chabil li nale li kwang sa eben la ish la holominel la ish li asociados asociadas tel tobi takil li honal li Yochi numek li kyoko chishmerihin kil sali shmanun kil li angel junjun o ak kyoko chak chishhultikan kil nakanauna pumakwa sa kukwan shrambal shapal li honal li kutan junjun naman sa kukwan rinpal li shmerihin kilik angel junjun ayyal na chanru li shseba li kachol shseba li kanalep Likin li holomeng shpan nak kwan nak na chahak ko akwe ho na kenaw la esh mare kwank li komon na chahak ko jiru rilpal shberesin ki li hunhuk chik angel shmanun ki li holomeng re li hunhuk chik kooperativas ut mare kwank angel akwe chabil ta el ut kwan na chahak ko bayak aban na tauman ro chishunil li nalep hain ka akwe li tento takasik hanak Inkata kanak chi ishbeh malakinka yoko chi shnum sinkili honal chal chi hokan utmaka li rusilal li kanjel li yoko chi shtawal malak li yoko chi shbanun kil. Rikin bi kwaye eshkanaka kwa eshkakizim nakak shtochbal lech ol rilbal rish olanin kil chi chabil li kanjel ut li honal hunhun li nakana chi ku. Yoko vishkebal retal. Trumpat nanome li junjun chi kutan li shaman huakui li loklakpo na kenaw la ish na maka naru takabano re takaram re takachap kakui li nakanasa kabeyan han rilpal chi chambil li shbanunkil li angel junjun ut ho yoko vichak chi shkotbal erikin akui rubelah anak kwan nak mokon nakakere tal hunak li mahelal hunak li jahkilal hunak li railal li nakataw sa li kachuam li nakataw sa li kakungkapal huwakwi sa li kakomonil malas sa shben li katinamit watemal ho at kukunchak chi nalipak chirish rubelak aman sa shkawa ain naknakwank li serakik naknakwank li kaushlak naknakwank li hultikang Erikin laish li kakomon sa li junjun chi kooperativas. Kaut, shman nakakere tal nabalsut nakakuan. Inka nakakawresiki chi chabil huwa kshu atinat chak chirish malakho choko chak chi serakik. Chirueb li kutan chokep chak chi numek. Kut hain, chanchanta kwi ak shu kaik. chishnum sinkili kutan chishnum sinkili honan chiho kanak kanaka kulchiru li naleb li angel li kaush li napanuman utroak shakota kuchak nak makwa kahu sali cooperativa mare na kulman sali kachuam la oli poyanam la oli asociados la eshki asociadas ut na ilman sali junkapal ut sa enna shkama kuchak sali ka cooperativa jun li nimla chakilal shbanak shkabano tinka shkak eretal sakalchi chabil chan ruta elk malakchan ruta ah malakchan ruli nakahayali ut chan ruta koibene tishkunili retalil malakli rusilal malakli ruchinyom nalem malakli angel haan li kyokochishtiki wankil kwanu kil malakli akshkabano angel biru rival ut shnale bankil rish rubelach chi chabil zakal chi zakal re ru ak nakenau la ish banun kil renach chi hokain tustu kyo chi shikli angel shwana kwila atinka kaure similat kwila atinka nakanale barish chi chabil rubelach kwila atinka akwe nakahayali arah ruta kulmang kwila atinka naka panjon li naled orahtento shwanun kil ut karuah kui nak kulman malah karu tak kulman kui cakal sashbeul tak am kui cakal cica bil utarin nak kosut ikut cak haru kutan haru shamanan nak kuan nak skato cak li talepak kain nak cakal shamanun kil cica bil sashbeul cakal re rush kemal cangko cak rubelah kuan cak nabal kutan nak kuan so serak ikut cerish li nalep kain kui tek eretal Chishkunili sera ek chishkunili kaoresing malakli tzolokli nakabanos ashkiap shkushpede kovera Kiana amari, kiana chapleri chishkunili nalep ut kokanak chanchantakui nakakeretal nak Konesirishkun nalep kiokochi ati nakaban chishkunil nashchapri beshka komon kokanak Tento taakapi chichabil takalpar kwash choli nalepakli sera ekli nakakam sashkaba ashkiap shkushpede kovera Sali junjo chi cooperativas renak chi hokain takanao li shpere sinkil luchbanun kil li junjo chi angel karu tak ulmang kui shkantusub sakal chi chabil ut karuak kui tak ulmang kui inkana ka tusub ut rikin mala na leba kwa ye li nakulak sali kiang rikin ishten maga Kwan li rusilal na kyokochi a pink kwan li rusilal shkomon na kwayel ishkawre sinkilki shkomon ha innak inkatot anek sa hunak li mahelal na kyal taka kutpeki chihokan chan chan lat li komon li asociado malak lat li tanachin malak lat li sahil poyanamare takwakshik sa hunak li nahek sa hunak li kalibal malak sa hunak akwi li tenamit aban inkanakan nao mare tukosh bensut akok sa li nahek haanut takutpeki chalakbar Karu tak ul, tak sach, mare tak cakok cik cakunak, tak trut ik, tak cakok cik cakunak, tak tahu kucik lape, kaut sah kawanak, sah kuat tahunes, maniak esapas ut, sah ok cipek salinaher, cingka nakanau, bukan nak ulman sahun akli nalem, nak kianaka kutbe aku belat, malah kianaka kutbe kip, cishpanungkil. Ut inkanako apin malak kwan sutah kwe nak teshkia kwe nak inkata banu. Usta tesh cholok chaku ka ut apan. Marengka shapa lat shakwak tzakal ril bal maa kyal ikyo kepshki wala kwe. Ucha kere tal nak kyal. Apan akshat kuat chik akshasat chik lihonal akshasat chik la tumin ut. Mare kwa nakwi chik akreru shakoksi. Li inkasha keshlo al li inkasha kuy beni sashkabanak inkasha tabin shabanu li karu shakwak usa rubelak shatesh kus okan li nakulman sa likatyuam aban nako sera ik erikina nakwan marin sashkiyab shkush fede kubera li nakasik ha nakink atot anek chisa ep li nalep chisa amakhelal hain manak la esh nakin nao na Takatau kun li chahkilal, takatau kun li mahelal, takatau kun li railal. Inka anakwan, inka kulakak kwi taka tukubru. Na chahko, na chaprib li naleba kwa ye, mare khalanchik ta okchisa u tekeretalak. Inka ashka chinobre sinkil malak risinkil malak shachpal takabano. Naniman man li mahelal, naniman li chakilal, wakanak nakakh toshbal le chol, nakakh toshbal li kachol, sa komone larin sa shtiap shkush fedekobera, brenak chokochish kebal sa akhli hun khokchi kawul. Kwe, inka o sakwe li chokat chirabinkil, chokat chinaubal malak, chokat chish kawri sinkil kwe akwe, laat tak ehkwe retal. Banak nakulman hain sa li kachwa mare kwan, kel shikilog kel rao te sing teraje bli komolo te shia kwe ingata token garan shwana pinka us mare bala ing na keshwano naban chen chen takwe a bala ing kila hiyo ke paran bli komon khan sa shkawana kel ingana kerak ta token ingana kerak ta tsa konko kanak na kwantil kawde sing renak sakal relik chikyal la oho poyanam takanao bar kwantli us ut bar kwant li inka us li naru takataw li naru takakul sa li hunko chi kooperativa sa li kachuam, sa li kahunkapal sa li kawrasing, sa li tsolok sa li tsolepal, sa li pe, sa li kaangel kyalakbar na nako tsakon kyalakbar nako sho elk nako nume ahkwi eskana kako eskas kitsin naru nakataw li mahilal, naru nakataw li railal apan li na akmana nakwan li choko chisipal sa komunil hanak takahnaw ripal manak mare tishkia kwe karush bonol li nakhek malak karush bonol li kakreru malak li kakhele balha in utlaat na kanaw karu takalish bonol abam teerak rampal chakpo nakho kaan inka tatatanek chisa li nale malak li makhelar hain kwe latatak eretan nakhtayak ayak latatak eretan nakhrash hokaanak kwe malak saak malak kan malak kak la at saqal naru ta keretal la at saqal naru ta tsilrish li karu kwan chaku ut ta kwil ut ta lema ut ta tsilrish karu li kyokepsh ut besingil chaku ho nak mare rubela khakwi kwa tinak chakchirish nak na tauman chakilal na tauman klirailal sashkawanak kyan nakapi hun li atin sa e ut nakanum si chihokan ut inkash kachap kahonal Res in balrish mahukan malahinka makyal malahinka aban chikula o chanchanta kui aan sakali iskiala lil so ok chishnum singkil ut naknakak eretal naniman aut sa shkawanak inkas ilman krish ut laat tsat okenaran renakachah kilarhan shniman ut karahru takabano malah karahru kwanzaka ben Okeng res silpal sisabil mahokan malahinka utkwi takataw na hinka tosa kong renak takachup arailal amahelal haan li naru kyoko chistawal sa li kachuam, sa li kakomunil, sa li kakooperatiwa malah sa li kahungkabal huakwi sa li tanamit wanak wala kanaw naknakokwan naknakotakon sa li hunghung si kooperatiwas Yala para kwi na kwang li mata nek chokere malak choka kwe lat li nakat holoming renak tatruk chi okeng renak tatruk chi tsakong ut nak ak kakawre si bayak ki malak kapi li nale cho ken cho tsakon ak kwang kak kwi chik karu toruk shkol al kwi ki berikin chi shkunil li karu narun nachal chi ku sa li kakyuam sa li kakomonya kwa kyo kwa kwi chi shkul tikankil Oganak akhelu li kawrasing akhelu nak to kapin kaban takanaw rabingkil takanaw shnum singkil li esilal oganak nakwang li tsolok nak nakwang li serakik ranak inka to tanek chisa ranak lata takwi li kyoka chi abinga nakwan tat okeng renak kunak chi akhilal inka tanimang li tabano pan han ten ang Risik bal shpeul re ril pal chan ru nak ta kam chi khunak kwa makhela la cha akhila khan ut hink anak taka tiq rok hink anak taka nimo vresi chi khuk anak chi sa za kachol na ko kwan erik in hun ka mukak kuchik chi ru li lok lak sakew kha in na ka banjo shi chi ru li ka kwa dios kun sut kuchik ut kho na ke na wakwi na ka banu chak rakhlal na kmare kwan ere la ish li komon na ke kolani hun chapshik le juam li rosotesyom li kako adios sa leben la ish la holomine la ish li sahil poyanam la ish li kana li kakoan li chekal poyanam akwi Nina que está más le jojo chico operativas na coi venir a si si sa sale chol na coi venir aquí na li pagua dios na ru dos rosote sir en na pio kosh que balsh komon li angela mancha mil angel yo gana na kanau bar kuan li angel li chochi ban man sale jojo chico operativas la ella quich ol choche rum ut bar kuan haan rubela yo cocha chi atinak chirish di tsolok chirish li shkaure sin kilqi ritual bar kwan kli qahaya lyom ritual bar kwan kli nakakut uchi li narur takatau li narur takasik chiru li loklak chab hain li kyo kochi shberi sin kilut kona ken na wakwi inka chik ki li honal na kanake ren taruk tokulak sa shtak li loklak chab hain aban kakwi li kakwa dios nashnau chanru li kilpal kakwi li kakwa dios nashnau chanru li kosoptesyom kulak kamek utnapal chik naru tiyokor ilpal napal naru nakataw aban tento ta kakawresi tento ta kakawresi akwi blat li komon li tiyokachi okeng li nakatzakon sa li hongkong chi kooperativas ut kwa kyoko chi rabin kil malak li kyoke shish banun kilak kwe nak li silok ish chirish li angel hong hong li nak banman sa li hong hong chi kooperativas kwan angel ro ut anak kwan kyal kakwi shkulti kan kil bayak par kwan kre bhaan nak la at naka kut uchi karu kyokat chi shtaubal karu kyokat chi shikbal malak karu li ta koi bene wal ángel ru ut inkaus nakyal tatkanar chi hokal malak nakyal mokmona ku ku nakake malak ku ku la ku sala boshut kyal chokat chi oi benin chi hokal ut anaruta chal mata uchin kli akwim kli kapel itse malak kwan chi klish komon ma kwa han li nakabanos li hunhu chi kooperativas lina ilman lina sikman han nak tento to sakong, tento to oken, tento takil. Aru li kyoko chi roi beninkil. Takatsil rishi chabil. Uchkomon anna lebhain han li kyochi kwang, sa li kooperativas hongho, malak li akshe banu chak, malak li kyoke chish banu kila na kwang, malak li tokte banu akwe. Inka nakanaw chan ru li shtusubankil li angel hain rige nebeb li kakomon li nake oken erikin aban nakatawro nak li shkialil akshe banu. Chiro chak li kutan hai li choke chak chi nume chiro li shaman li simpal rish hochal naru nakataw jikin li uchining hochal li tse hochal li kape naru tataw la tsa li nahek aw ilkwi li kwan sa la kooperativa li kwan sa la mulam li kwan sa la nahek malak li kwan sa la kalepash wanak nakanaw nak na walpay akwi li atin na walpay li sera li naru na koksi aban aruak ekwa ye na kanaw li angel na kanaw karu kyo ko chishpanu kila na kwan malak karu kyo ke chishpanu kit za komonil malak wak shka kultika aruak shepanu chak malak karu li tokte banu li silbal rish li hokyal li ru li akwi naru na kakut uchi shtawbal shokbal shmonbal chak malak shokbal malak shk angel angil akwi cual ángel rusa estuam li cooperativas hojo cual ángel rucho ere la esli na que que chol chicholominkil li hojo chi cooperativas banak na angelak cheru renak tek es common le kawresinkil li hunchena tasalchi na lev hail maresh common li shtusubankil retalil lish kawresinkil qiqsa li hunhu chi cooperativas aban ma kwa ha an lish kialil malak ma kwa kakwi ha in li napanu man malak ma kwa kakwi ha in akwi li kyoko chish kawshlankil li takakut uchirish chan ruto el napal li na kwan sa li hunhu chi cooperativas la ish nakenaw lish kawresinkil li angele ba li shitinkil li ochoshnal li shkebal lish komon ma resh ni mobresinkil na ke mang sa akhan na ban akhil akwi ru na klata nau karu ta koksiran malakho kyal ut kwi mak ali asilal kha in akwi kin ta ta wa kwi di cha kilal o gana in kate zil na kyal khunsh komon angel chi hokan de que van rachlo al jojón zacalish cholish van un kilik ángel sali jojó chico operativas utinga ya taka banu ya chico can mare ya sa jumpat mala y taka takla li komon li makash nawom chirish li nale mala chirish li ángel jaim tento taka chapcho te kuila at nakat awok tzi kuila at nakat awok ut nakat ángel lang kape tento zakal tanau chishkunil li kyok chishkunil li e li na num simang lesh angelan kili akuim kain ajal matsi ajal makape utku inka chon chocha kula at natama huli chakilash manak anichik chakuta ka cholo malak anichik chakuta cholo blat kui inka zakal taubehru chishkunili tentora tabanuma kokana ho holuminel ángel runa te tesh oken re ribali na lepkhain ho kyali na ruta ka kutuchi holi etalil de na kakotsa kerikin na na ko hnat li sai kolekh na na ko hnat li nim esa li ale alsa li sole alsa li cooperativa sa hnat li tenamit utlat na ka kutuchi ho kyal mala haru e bela kula Narute kulak akuikin, narute kulak sala kochochnal, re kospal akuikin li saich oleh yokat chishpanon kil. Ladna kanau harupe, makwan lahe, makwan hunmai, makwan obshkakal, utakiana hoyala komona poyanam haan, anna rakok chakut hoyala kuil li sachom tabanu. Kyan runakta kawresi akuik. Hotali ishim, hotali ken, hotali kashlan, hotali akach, hotali atsam. Utkwantik shikomon chishkunil li naoksimang, reshmanunki hunak li saich olek. Okanah kwe rikin li shikawasinkil tim. Chirish li uchinin li napanuman sa li hunhong chiko operativas. Nakla at tanaw hotal nakakut uchi mala hotal naru nakataw sa hunton li kape, sa hunton li tse. Tishkut chaku ya la kuina runa katau sa lihun kam aban magwa rana kana na kwandi aha kikin liho yal na runa katau li nakakutuche shkul pal shtau pal shok pal shik pal sa lihun kam kwang kakwi esilal di tishkut chakula at ho ya la kuina runa katau sa lihun mansan aban te sinreishu na kenau nak sa lihun kong chiko operativas Makwa kahkui hain shkial di atuim kakawin Akyal makape, akyal matse Nakkwan li retalila kuikin laat Ukyal rakh li ta khayalimang li kyokesh shishkut uchinkil Te tau salikun mansa Ta kutsashben li kwip, ta kutsashben li ushib Salikaib, saliob, salilakhe mansan Likkwan sa la kooperativa Li kyokesh shishkewale cholaesh Chish Angelankil, Sajunkutan, Sherao Chak, Sakomonil, Sheshoken, Chehunilesh Lesh, Li Asociados, Sut Asociadas, Mariakui, Li Sahil Poyanam, Reshpanukehun, Chabilk Angel, Ut, Yokochikulak, Anakwan, Reshtiki Ankil, Shkialpal, Li Rusilal, Li Shkial, Li Angel Hain, Li Rupelah, Mare Sheshtakwachak, Mare Sheshlu, Mare Shekuichak Li Chakiel, Shekuichak Ekweh, Naban. Anakwan rikin lik angel li kyochak shishbanun kin li shebanu li kyoke shishbanun kin malak li tohte banu shkomon li kawresin kain ut shkomon akwe li chabil esilal li nakulak sa li hunhun chiko operativa aban karuta akul man kuilat anakwan kyoke chikulak li komon akwe kin malak shikulak ut matak takhayali malak tat chik sa li akwe kustak ere talak matak li ru bar kwan la akwe ben nyomaram Maka, abang naran kutung aku nak balpa di nale. Kunak, maring aja cola ni cica bili aku ing. Kunak, maring aja span cica bili hunku cika angeli. Barquan ta anumak malah barquan di naspan ta hunti kok kujikere nak kunak nak kuat di nacap ciri nale bakuaya nak li aku ing. Napat ok kuan karu nara holi ta hunsha kalil holi ketom hola hunsha kalil lat li poyanam lat li asosiado lat la holominel kuan karu naspat teho kan aku li hunku cia aku ing. Kui sa shuana lil lat shak ejak reli karu shpat aku ing. Kui sa shuana lil shak chola ni zakal cica bil chanchala chol li aku ing. Anak kwan, yo kach keba retal, naksha chapli junton, naksha chapli kuiton, naksha chapli ojiton, malakli kuakipton, salihun am, utan yo, chishkut uchingil chaku, ot elrah naru nakatau sa chishkunili naher, sabar kui kwank li loklah akwim. Arenta kutun kanakwan, ut hun li saich oleh, li tishk amjak sa li kooperativas, manak marenin li achchi us, li kyokat chish khayalinkil. Awan karuchik tishk amjak akwe kwaye, nakla ta kawresia kwe brekin li karuchik na akman, mareshki ali kanhele pal, mareshki ali li komon li teoken re chokok, mareshki ali li komon li teoken re chinang, Mare chalila kili loklah tuming li ta kwah la atrena ta numse chishkunilik angel marah taap an chishkunilik angel li barquank nash patsanakwan. Chalenjak li shokbali, shokbali, shpelankili, shchinankili, shpochpali rish li shkampal kuchiksa li rotational fede kobera. Renak ta numsimang sa li nahtil tenamit sa barkuit na shik li ru li katuim klao li kwankosa li kung hukji kooperativas kuitek eretal tohnak toshkam. Li juntasalik angel li yoko chishbanu kil anakwan. Shkomon li kawresin. Aban kuyin ka nakaban chichamil aran nakatawak kili mahilan. Sakal re ru li tabanu mang. Teke lech ol chi okeng malak na koybenin ak shik echak lech ol chi sakong. Chishbanu kil li loklak angel haim. Ut kuyin ka us nakabanu takataw li chak kilan shban na mare takakya na ishkya li takoybeni ut inka tokulak malak tono me chi us. Kuina konu me us aban maring ata ka kawresiqib chichabil ishk ali nakhir re li chinang ishk ali nakhir re shokbal li ru li akwim qak chinam bilchik li tuminga kwi re chishkuni li karu li nakman kuita keretan nak na koshkam nak takapan manak naking ata kapan li kanjil shkomon li aksho sera ekwe chak rubela aban tento nak takatauro tento nak tatauro la ataban makwa ka kita tauro ta banu pan anakwan jokesh ni takong sa likatyan jokesh ni rabinki li hongho chi nalev li hongho chi esilal li nakakots chokere chi anchali kachol li kawresing kwa nakenaw rakhlal na banuman mare kulah kulah nakashok na balpay li nalep sa likatyuam nakuwa sa konza li hunghuk chi kooperativas nakuwa sa konza na alak kujik li nakhef malak sa li hunghuk chi molam aban atyana atyana kiro li seba li kachol re nakatake chik angelak chishkunil nalep hain ma chabil malakin ka chabil li hunghuk nash nao taka kawresibi kip chi chabil ishka nakakwa ishka skitsin sa li hunghuk chi kooperativas la ishla koluminen que ma que chol re ripal chichabil li junju chikangel nak yok chibek nak yok chihilok aban sakal sashbeul re li rusilal o chikwake singil li junju chikooperativas nak wak puchik hultikankil charu nak chishkunil li nalibak tiasilal li nakakamzale kyang an rikishte li molam maga chihokan na kishkana takwa ishkas tisin na kwa kuchik shkana banki khun li nim la sayi chkolek chokere huwa kuish bantu shinkil chero li honar shikete re rabinkil shkiak shkush fede kobera
1: Redes salvajes te espera. Jaguar Estéreo 99.7. Búscanos, síguenos, encuéntranos como Jaguar Estéreo 99.7.
2: Conéctate a la mejor programación. Cora Norza está en línea y en FM, llevando la voz del norte de Guatemala a tus oídos. Escúchanos y siente la diferencia.
1: Opina, comparte, síguenos, búscanos. Redes sociales, Jaguar Estéreo 99.7. 6 de la mañana, 5 de la mañana.